0: ma koma no so nya betere mu a ne anya na asen wo be sesa no a me pasa me mane so me pasa me mane jomoi
1: ba ba ha so
0: kwame na me so me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni tia nwume na tumi bi ni odi ase a sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pani chefo sa wo tia nwume na tekre wa bi koswa yesu kristo wa ke ni ja ewura nwume ni mo nwume ni mo tumi ni impani chefo mi ba za mi sia mo malaika ba se aya na la ma bless me ami kesa katoria Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

ni monyam arabia aye lokawo ni monyam wo bia ni monyam mani monyam.

0: Eti sa kabina menewa.
1: So boy, so boy.
2: No ya si da kao.
1: Hey,
2: se bibi wa manua.
1: Yeah.
0: No ya si da no mwadu. Se bibi wa yo yo chia.
1: Benuna.
0: Bidi ma wo. Pejan sa yon tuwe. Ati ya si fu.
1: I need ushers. I need ushers. I need ushers. Hey.